shuna shal jong na shal jong na shal jong na ja mamang shiri na da shal de jangi na mang gandi na da ja de da ja de da ja de ing pok pok cha wak chak mok chang bok che yan na yan na ana matran chi na moni bon wa ni bwa pa mi shi ni bo Sina yanna nok dong gang nam ngay yanna chul shal jong talbo talbo talbo Ana shong tur ngay yanna appa na mi shina Sina ga bal taki yanna chul na shal jong na ana gul ka chay Sina tulun chay mong chay Jama kumang shiriang nan yanna Yanggi kumang gan taong na